When the boy, my brother, my father, my dad, Sanak nga toko ande ge mister nga tonto amur musala ya nar

din bar su pindi ma may sana lew nya kay way na ko fa du bin tu job de bo su na pe fa na bin du do a ba ba may sa ba na dar gay du sa ba da na sat na din ko na le ala du na ta ba se ti ya se ma ja ba Ya gajnya, ya fatum.

kanba mo daj sampu mañ gatché ci sampu dukar nga tedd ba gundi jot dole wor ko taal ko ci sa kaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko neex

mukhreji bram fatma dawras le yendo njojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mukhreji ak jor djrom li nger yoy sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewr fatma ci mukhreji jam boy.

jur Senegal ma jow xor marab jam am ci bisnar ak Abdoulaye Simer sa bay mer ndar bi.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw linger jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay ba ilimani maray la

gilatat ga ku war fox mukhri je dum faat ma dawras len do njojam njojam yen do daw bi ma yen do yen do nan ay setat ko du samba faat ma mukhri jak jor jilom lingere sa xore set ba

saxewar soxna mbay jimbi kura cham mbay ñaxana ngaagu wala kumba jana bob kumba jagañu ba nga ci ndaw daaro njaay fenda sargal jengi le dram bañ saxewaro mudun saxewaro saxewar fatma way fatma gankal mo nu xure ja nga tuba

bala waxate ak ñoom di deen ma ngo ne faal amina jaw faral di kubal ngaak mbo borom na se gan ñu bari ngolu mbam sa xewalo madun sa xewal sa xewal sa nam bay jimbi ku re cham mbay ñaxal nga ko dugu mbajana bob kumba jaxal ñu nga ci ndaw da.

ay María, María, María, ay María, Smalingerba. Si pute kuringa enga che bakel matemba sey macha golla renjaw ndey mare ma Abdoulay kati simer ak ni simer simer fara jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala.

magbabago ng tiyob, magbaburo, magsabamay. Sa pintatabok kumagay

Abi Amadou Marian Har yalla dem ba job galaru ba Ma tere sek ñeme ñay Nu yalla bëgge nañu baye ndate Alhaji Malik Fall Malik Sen bayum mi dekk souf bo demé janiou dal nil Alhaji Malik Sen ajaratu ndate sen magna way ser gialam yaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur nday amar jang agalaji zambadun jaay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaju mu nday ma ca ndar ge magat ñang nday don boy ngir belza sin tiket al sa du ben mo ci barak daw ajaratu ndate sen nabi saya to ñani amadou marian ser garam jay mo jur kantom ser gi

bagger lu ben te mari mudu mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngir ñeena ñay ayo malik malik mu jura la di malik bay ajara tu nete set ni ci lambu dis bi akat sen farma nga ñu fal daru jubori

Abival zaman linger bi may joy batay no peguma wala kuma yatta jo ma la ci bantoy gëna ko mbaay mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna wala kuma yatta jo ma

Tan sama cara kamar. Ya rahmu dobal sama kamar. Dobal dan ibu kar dobal bisa garmi baban ham. Kalau tan alfa sama satu celaka. Wiye moodi mamadou faati gayo maryam kumbaajo kumba binta ko toro do moddo boydo moddo ne kay mi jidu kala ko neddo hebe aduna he ronkan ha ronka fitan mum wala fowur da andi sokol dum jamal modi bureri sa tol do wi se walu bara kanko bure gede modi bure dakar modi buri e nyane kala kala non buri e nyane kala

Mahmoudou Sala Samba wo do wi sama asar mo sama maymuna gaydi de takusan goto min baddani ya warni mi ngar hokki mi ngar do wi Mahmoudou mi hokki mi ngar den nay ngar jabi gonga wiide ak bigi jordel tawra ko yuma e baba kon non ha dan don tande tunu gorko noddi mi telephone mo joodi labba mbede tawe Dakar o yi tokoram bi mi nam o yi mi dokkal hakkunde meden ngari gasande hokki mi ngari.

ñaanal mako ba gi la ngeena da dar men de ne ko loro sportif yon do he ko ñaama dum ha ala salum ko kam fa do lo mako takko mun hodno mudo yo bursil kuma ngay surnga haa yo we waaw do mo bursil kuma lay kala di nga melo te ni rek la mel xawma le ko do ba yu dara yu ne boy la wadani tan ñu ñandari jangal gi jamaal sunu wa ra ko jamaal mun.

nal mon ka seyon sarawat ne mandan hal ko hode un mera tere ki ko pasal lo hode jo jibra lando wala grobo ne wala modmo yu ma jibin la bisa kan da sa wala na salanga akai ko fongo be tawli gelam dan ne so la gari jere kay be todi cha sa hawre mbiar ngadun be lane sanana kam ngadun gala ma fi ma fode.

on wala ñeemo haalo piyaade kaari kungu e kewri e ɗi ngani en tawi mawɓe men ne kaari en mbaati ko yo Allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗutene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawene laara la ko wawen gollo ɗen hasiri koye trop fortinel suɓɓiɓe jibiniyaano ɓe mbiye allah hokkuma haɓɓille ko rewre bandi ko en on haqqille wonani tadi ko dañde haqqille ko bandumen dewri ko haalo pulane mbiyamo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum galludu mo anda ko anda tan cuulel gotel ko jal jallo tawi mbaroodin tattakinen dari gaɗo wuuro tona waɗɗe mum o anda ko mbarodi mbarodi ne andi anda ko mbarodi o soggi mbarodi o fay jama o tawi mawgane jooɗe leɗɗe ne ndoosi ha futuro wonane ñumi paadi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fofɓiɗi woni ɓeɗo hakkude sallatane kawma e tani woya ha wiɓe ɗo jibide ɓe ɗugi angonɗa tan mo anda anda Hamadine Diallo no mbimami so Diallo gonami koye ɗon ko bonitimi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen timmi

몸이 두 발로 물어보네요. Ko ni hodi malisaaju hodde mi malisaaju de ko do min mi yidam hono ko suwoni hakkunde men e yidde andu dem kadi e yidde jottondel hakkunde men e yidde jottondel am e yimbe tawade fu onon tawade bannobe e neddo foddo wadde hedaade banno e foyewo mum do ha hebi les mo ngandu non yende mo anda en fu mudal dum hore da sabab ba ko hakuna menno sabab mo jinni kadi mo sabab mo jettani o ngade mo juure mi temen nay e le manisa du seydi jay haa gara jabi ko haali ko wadi tembre de 1000 lesa sala tembre wiya wala debbe ni tikala de jofa mo jolande simbulani gawdu no nawo de fere djijo sen sayi da tu balla ko ni yedda sayi ko sinji jam jol yeda ay gor yedda nado non mudi fogo hal noy mum halam no goza ari ndarbe mbi mo nanga tuddo wi sambe dal do mbi mo sante du yo ko nako bu yedda mi hali ko boy

timo non ko adina fannin tarandara koye bandu men de ɗum ɗo ko accel amuna ko jumtudema ko jeewa kadi ɓe jawdirani ko fotini cebbine mea ko galle ene yara e galle fiɗɗo boni woɗɗin kasara basalo yalto galle seydi dia ɗo lefol ngol fuɗɗoriɗo faɗo worto soko neɗɗo fof mo keñuɗa hen hoyinde wonde ko anndi.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi weddema kita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mangi bo fode mayo cide ngobi bi ci debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andone donima cedi chafdi tahede neje nana jambo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko li kon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo fulle goddi do ngona kulli jam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mo siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppiti ndaw murte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga dum hal ko ro hore sella hokko seba cetelle cilal e goral bali wala nandoki yuwal barodo wo bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal enat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal jeedi e fulu may te ndere gasdi jeer biima boje ki biima gundo ji nutni ma chabbi may gar law gas sunka daga ciw ole ko tru may te ko fuse ciw ngir jawle kero e dara cial de cender buube sangal de sirni ni gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini mo jabaaji e pille pille laaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel murali e musulali ko ngale munyaaji ma ngay gaydu bu bagorlo ji ndene barodu bu bajer nani e waado ma ngata mi chongu fadda wiike mi nyo gaynaako waata yalla be jabtintaake ma njur damba wasor du wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel to Allah re dum hinere wala taw ko nyiwa samba na gaynaako yara wudina ke salamata juri jungo mo jabaadi salmundirede

0: wadante jom wadante mo bofa amdu kaji buubi wadante mo do ko galo segene mako do do orata godo o nane buubam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto nguuri galo mo gatcha ka gatcha galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal ketti singal suudo na galo mo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki doma kasara o wannon mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medeli yimi ndako hay batti jam ñalli hulyar min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi annani manalo dindor noyanna seydi ja an hay ilo buranima sabi ilo kanko woni hamal nay hamal jenga biram ko wi dikkotodi bire kala to jiboji jukrede en dam e sindu pulla andi o doki di ko hokkat bandu min gelam baba ngarani do jibina o yonti mawnudi ba mako ne muhammadam jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngitta ne mo tawaga fade mo warani fofu nay o hammadu jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wiri ngala jambe di ngala caka ɗum ndi foti pralaɓi ko hammadi jangu nayi wi bami jangata nayi mi anda ko ne ndra majji ko wiri ngala jawe di ngala kufatdiri baɗani lambiɗi ɓe ndiri foti ñalla yeɓede ko hammadi jangu nayi wi bami jangata nayi mi anda ko ne ndra majji jamba kumba wiye inde Hamidou Boubou Dia
1: ko
0: wulay hawaja ko wulay hawaja o yebamba ko yoro kunaade baamu nefnaagum yawaajo yoro ganan yoro mojo malaado yentude Amadou Dia on ko mawrum Hamidou Boubou e jom suudum
1: jam
0: jam mabbe mo posu mari do be jidum tay nefnaade neddo yeyitaama dum meyama no fodi sene jogi soda fraa ngonere mbuude inde mabbe hammadi jangu nayi wi mi jangata nayi mi anda ko woni ndra majji o yani di njahani di ŋaƴƴa o yaawu cakaade aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe ɓe nanani oy hammadi jangu nayi wi mi jangata nayi mi anda ko woni ndra majji o yani di njahani di ƴusa o yaawi di goyata ko aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe ɓe nanani oy hammadi jangu nayi wi mi jangata mi anda ko woni ndra majji o yaani cabbi birɗi majji ɗi o yaawi kerimaji aynaaɓe noppi yummu aynaaɓe ɓe nanani

koy bi tanga ta nday mi anda ko ne ndar majjo yaadi di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe ndubbi may naybe ne nan o yamadi janguna wi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaani galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo jodno gayna ko ndubbi may naybe ne nan

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mi ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko anda mata kanji ko ni baanyaande ngurdal biibi di ngurdal biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamato ko sam dam yare laal ngal diide o hol goyi cafte noppi musede jeede duppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarwo ndena nayi dugal ngal winure kayede lootire aawdi

maamule mo di gayna ko wi to jamma jingi jaada e makko nayam to ngo tawde leli fo kanko jeey dangi fo min jeey to jamma jingi ne fo ne non wonari haala ni mo wi to jamma ari yen jaado nayum fo dangi fo an jeey leli fo an jeey dangi fo kanyum jeey ko wayni kadi hoddi makko fo wi jango felti so yeyi jamma tay neeri no ko gatto benno fo jidi babbe dunna yaare mo jeegino sasa ngoto joni dubne wadani ndiyam o wakkika ngara be balli balli ndi o furigiti o yene sasa he sasa ka dilli day di fo lel longu mi ndari den garti gayna ko mo amen balli mo yeni day di fo gumi ndari mama wilo o yuna mo warta certa o o kitum den ndaba mamay mo final maaka ko dañu akon nangi laade ak tati wadi hen wadi moy aw yewi ono wo jeyo dum wo jeyo dum kunne jol do jeewi sawru makko moju wo jol de laane hen laane de fu ndiyam lingu gidde ndere ma yo naate paynel o yi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gon gi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu de ndiyam o yaaka lingu yaaka on yaari ni manuli mo haa bata war seddi biro da harga ñamdo mamlo dere hakunde gallu mewi besema ak tamantene macci do makko rooddi moy hoda makko yaltine gawri neena lapp beena cokka wada kodde laydi biro rendina wada cobbal wosi ngaska moko do kunde gallu do fo yuppen yuppa yalti do wadi fo wono jogino adu hel kulum bo hokki wajjo o jodo ñama sa maya ndinaara o jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde ha o debbu juude beccum kaadi riso ngugu haare ko sanna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndako anda bu ndugu luguru o yana ton kodde parke mo may mama ndugo ha bata warata wona yari nda di nodo kanyum heewani yone do warba allo on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gol yaayo nyam on nangi teewodre mboomra dum der sudo yori watawbe tum jallo udir bagangal o tay won yettindiri yaa cafanne jeena heddi goto mu lu dokko bamu may mamu ngi haa haa war wala yaari ndani

Al barka Saidu ba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fofu ad andi do. Neddo non no wawi andude do gede taw gollataade. Ad andi de gede ad gullirade to wirami Saidu ba. Kala ko na yota mo neddo mo buri ay woni bin jangiraani kolli di halaka. Sinu tay wona hunde. Min je neddo mo de baado no baada min joodo. May njay ba gure grand Dakar. Tan Astel Habib Boudo. Odo wite Saidu Abu Bulol Molo. E hundude Khalid.

hal de mo mar farso galan ngan tongan jasan yola kesao seydiba le fungol de angoli bol beltindira ma kala giddo ma e kala bande e kala sey ko sehil ma gido ma mo jomira jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu sauma ibnu sauma

babak yu dara wa jundi war ko jundi dari ak ko laaj on wala te bando amul jombat dina tawra dina dal fila de bandira de musibe ho di wonon sona de may no wadan teni o wadan hoore mun non kilena wuri tawde sa may bandira de mbulle wulo bande ngay ma gilen ko anan ni ci ngi Thank you.

jamanon wona ko wuyi de ko wuyi ten jama wona gawde pekine tan ken nene jama fewne wadi wona wona ken jama ken jama ko yimbe yahobe jama ka jama renobe jama ti wala naw fuli wala ko deeno ko woni ken jama ha ngaten da ko lati jama ka ara nende ka jorto do ko ken jama du garbi yara jama ko tan ken gorko ko dedal do juri ko ko wona jama tan ngay ngam ko tan mi nak ken ko nay to ko faata so dañi tan na tar yaa te bi juri ha dakki ko fayamar war mi ne ara wani juri ko tan mi ara na la la oka kun ko ki kutta ko mo na ko dikke I'm not.

Okay.
kata mas fan de batani mon non holno ngi tan kadal jam dem na juro bi tem dal kefer ni juro bi ni juro bi tem dal kefer la ni jala ko jonno no juro anda batani mako no baram tam ala leli ci bi ni ko no mako mu tut dagar huy mako ko su dagar mu naw len jana ci do yina wa barke ko nan dagar na lan yel jana sama ko don ka ki yada bi la ko na lan ko ko mu ba I'm gonna go.

0: ci na ngon ko jeyi hen windeedo ujunere
1: kawira makko ne fumu gileete
0: wi kaw makko ne fumu gileete
1: no saydu dem bel
0: saydu dem belli
1: Moussa Dembélé
0: Khalid Dembélé Abdoulaye Djibi Dembélé
1: Samba Dembélé
0: Djimou Kodda
1: Yumira Makobe fof
0: Salka Dembélé
1: Yalla yirmo yafo jeena Dembélé e kanko kadi djibi ndo mo on kadi dembe yo Ousmane
0: e faari mara dembe yo Ousmane
1: kala ko be jibino
0: wadi inde ma dum ni rek baraka yaamu si do be te sembeleji poy ta ko jiminda ko jiminde do baba ko hatana yuma shapida yuma go ala do mbere sengene ngene la ci rudo ci faaguru nyaamata ko do gayni warbe no no di abdullahi buri shonon bi amal barka nyane alana galle ba makko jinnaaji nogaaji nay o dem hamme sa yawi bi momi ala min battil foye sana biño pour bi amal barka ujuna chapande jeegum manda ujuna chapande nay ujuna jeegum no di abdullahi jibge hawa bokkar bi am al barka ay mi wi mosa baba may god febal galal mu hono lom to baba ko gosh jono albarka me wi mo tati makko den ñon ñeñu hay so beedani dokkal faayido sun jiida man yon hakillo so feewdi ni mo jibinande makko den yon albarka mi yonga tem der ujinere u tey jeego no di abdullahi an pet non bi am albarka tanu mo ma sile bela rasin mon torradu ujina chap tem der chapande jeetet jeri bis basse ujina chapande nay bi mo mali ñeñu no ke mon torradu ma tawat gi dama jogaaki no di ruude fade bi ruude fade o taw ndirtine da ha bare anduji wakki yoni njuulen o taw ko cindi fundangi nyaago Allah jaba wi ta ta cerno mamon mala bay gol bi amal baraka be wadon jamaadu kanko annabi sallallahu alaihi wasallam hamo madina o tinani du yalli al kamisi jofi al juma ngelo ba ko cindi fundangi nyaagi ma Allah ya antum mam ya ko takdam takda yimbe ya ko takdam takda jinne ya ko takdam takda malika ya ko takdam takda leedi ya ko takdam takda asama mi tampi mi lebti mun nyaa mana bor mulima e parti o dum inde ma inde mum wultudir irtudir fawtay kongul jeegul
2: anodakar.com

abada na ale ko ale kala mo kuma guli ba ke koran jom no akko to malo kuma guli ba ke tan ta ko to ibe ko bor ida mada lunda.

0: ana ke tawona bongara na mamu ya ba fe palma ya si tafato aje ga meke ngente ali mo go fa ka ka ham ngente ne la nga le ni ta ke le ni dona te nanga ta pi nu ki nuare open ba ko ko ba ke unda ki ba ba ti ma ta kwa ti wala ni si makna ka jajan kon kon si ta ba ei ken ndi ku feto dal parce que pa
1: vraiment
0: ni ki ne open to u yal dole te wa gon jange je be wa gon na te na nyala walle be buma me nak wa ka sa ba fa sa yo ko nga ko na mam yalle ci wa la sa ba te tera te rek so so mata di para ga enga na nyaaji lolo na ke jeng na ba kay ngoton kadin na gumbi ni la tas te an ti an roga an to leng leng

0: biglang calling. Kabukate na lang, minsan kabukate na usmali dyan niya yun. Ayan niya. Hey! Wow. Kanya lang yun na legal. Dami, liyot si Maganya. Yun na legal, Ganya.
1: Ganya ikaw.
0: Wow.
2: Ano na ba yun?
0: Wow. Ganya. Ayan niya na. Katrienus.
2: Yun
0: na ikaw. Baka kong bugelaro. Gaino na bibiya kimi. Dua desare. Hey!
1: Yeah.
0: Get up there and I start

tayo po na abdun pa dalam sallallahu alayhi wa sallam. Gabi mo ang nabiyo nga na Muhammad Abdullahi suwari ng nandudayan nabiyo. Iyo yate ko Muhammad, biyo ko Muhammad, ba magwira ko Abdullahi, ba magwira ko Abdullahi, yung magwira ko Aminarinena.

0: dalla rasulullah ko nu dada mi billahi ko sey Allah limamul mursil kan gudi almami jurbe katimu lambiya e kanko adi tagel sakiti feñe dina ko do wata feñ tagal dina makko ha nyane yawmi yubasuna mi cidel bubu suwa mi wadi do mana ene temedi joy mudum yama ba
1: wono do suda men
0: Khalid Musa be wadi do temed ne sam gidaado be wadi hare arbe be dabu ngata ciodumul ciodum ngata daande

wonaramin ko yiɗi ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite mum ɗo yitere nanere nde ene wappino wujjin wiccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subahanahu wa taala ko tagirɗa ni seydna ali oy hoore nde ko mawni ko gandal joginoronki mum jogade fusi e becce ɗe nokki dawde ɗum foof jo retto koyeɗe cewi ko a naata e alkabeje puccu jungo ñamgo juutga wallir silam ka jungo nan wonaɓɓin ko a poɗaye daldalude puccu yitere ñamere nde ko renmi ko daarata ko alcanna ellusi yitere nanere nde ko wojji ko ko wappin

korengai na gilodi. Nyani wachere ngeloba, ngwate jibini mwona ngeloba. Mwona baba fiwuchiri funangi vya ashadu Allah ilaha ilallah. Nashadu anna Muhammadan abduhu rasulu. Aina bemba dini kidi.

se Hamidou Boubou Diaye ma lajj ko sa sama antal bu yaga do ndey tetnir de bando baram yero dana yero mojo malado o wi yero ko sehil mako ko bam mako wallahi ne ko sehilam ko dum nafli mako o ya kawma ko Muhammadi o ya mawlu Umar Dia tetle bando dana yero mojo malado kaw ko buriya jammaaje belgique ko diw dokkal tawi diwani beljere fo mura anda anda ka mo di balal ko majani balal ko bonani majani bonar kaldu bul walidu wi non eto la malla ida bonati sari nyaagal di mo majani bawul le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni dar garo nyaagade mo amaayat kanko mo garda nyaagade o maaya kuwer tawda mo nde hela ala ara don tawani mo ko fon gala.

0: tampul be aduna do ko yobe nyaño ko burle puude tanu nyaño dulo kewum ne yaha mbede dulo kaaji bondi leedi di koy bangi ma tiyata no heedi
1: en wa bondi di
0: jallu yodo semilu ko indi mika e mamma yero fati e samba jamme ko do sey la mo baaji ko joni be semilu.

kada wauti nan dum goyi taw wana nyalo man do non dawno ala tagi leedi malaadi o tagi leedi kizaadi leedi malaadi o honna hen gonta do babu no baleedi nan fo yimbe na ngara nyaamale kaare yobal barka be mbel barka leedi kizaandi su juma ma amena bo yi so do fama badar ne donta ko zimaade dum ndiya malaam ngi hita ko suudu kaaba ngu dari doole malaa jaha metre sappo tawa don gallaba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so di galas ga wada kabinaaji ndiya malaa ma de fiita ma la fajjal fajjal le gita ko le ci ngoti ngada ngara fare yanande wal ngara wadi suudu yimbe jaha en labbe ngala malaa ngal hiita ma an kay sen non ngonda fo ne malaa ngal yimbe ngabbo tergi yimbe biya kaari ko beddo dungo ko nawana grobo ne alla dandi mal dum fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama o yamadi lam to nabbi yama pukka da ara hande inde su yama ka mo tono su nabbi yima yeddata dal fi dina jara ko yesu ma he su ban tampina hore mo mare galla ha yoda wada hen bafal jam di winda attention ces messages den don dadi bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesu ma gori yotta sa nyaago tobe.

ko suudu he jiya tambe bondi do wiye ko yara jiya min na war djubu non mo djoge mako gandal mun hawre kadi o metani wadde presenter o mutani teddo yola ke samu bismillah seydi jani he Abbas binta on Umar Abbas yet ko so jaw kanen ina ma do ko Allah wi ko fa ina teddina yesu mumne laaj ye dal baraka be ne mirumal baraka yebbe way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ina jeyal jundum mo tawfa jende ko do kadi fo yewu

salso Musa sire Muhammadu lam ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko sey laade ko gonga wonde kadi sey laade hakkune mabbe wona sey laade hakkune neddo e belu Musa yaade yaade e belu sa yihi belu ya sa dari mo belu doro sa da fiye belu heba da doro wanda nan wonde ko bi ko mabbe kayi kadi yemin cedi bi fonon minam bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wadde fere on jenga so bonnani leydi ndio bonnani sungu jam jorto yaa